yo ki na so saka na ngai na ko beta yo ba be be na boni yo koyo za ni ba ye ti ko dali so dali kwa yo ka kante za ko tuma kasi so ki za ni ko sala kaka makamu ya

yoke na sosa ga na ngai na ko beta yo ba be be na koni yo koyo za ni ba ele se ko dali zo za ni kwa yo ba kate za ko tuma kashi soki za ni